0: Ogofuko. Alleluia, Ogofuko. Eh Baba, Ogofuko. Olu. Negbogbo ibi to ba ti gborin yen iyen ni pe iru ayo ti sele won ki koru orin yen ni bi yara banuje enikan wa n gbo mi laaro yi oni ni ojo aje o mo wa lati wa dari aje si odo re mo wa lati wa sure ako wi pe ibukun ni fun okunrin na eni ta ran loruko oluwa eyan melo lo n gbo mi mami mo fe ke gbe owo yin le o ka aya yin adua re o Emma Sammy, and no mema loting daddy, and no a shelloting daddy, Boba saying daddy, that Danny, oh God, say, Lord Otty, Honor or Daddy, La Roy, Mogadua, or say ye, Angelito Sileco, or say ye, Loruko Jesu, Oyako Sileco, Irifoy, Matthew, Angelico, Caneman Sileco, or Seco, Atiosu, Angelito Sileco, or say ye. Mama say ma sami o ya ko sile ko ire fun yin gbogbo eni to wonu osu yi ni alaafia egbo oro oluwa eni jade labo ara mo gbadua osu te wo yi mo be eni to laye ati orun soro o se yi ati osu yi o ya egba ireti nbe nu re mama alaafia lo wonu ose yi loruko jesu o ne fa isan jade nibe Daddy, alaafia le wonu ose yi loruko jesu e ni sunkun jade nibe mama on gbogbo to mu wonu ose yi loruko jesu ko ne doku ma olowo e gba ro oluwa lenu mi eto ti okunkun se etori titi e lone eto yen o ya aye dana bayi Matthew o sami gbogbo eto ti okunkun se etori ti e laaro yi ayiraye yi danu ko to ti ota gbe sile nitori titi yin eyin melo le sami ko to ti aye gbe sile to kokun gbe sile nitori yin loruko jesu ta lo gbe koto o ya ko ja sinu re bayi bibeli wi pe to luwa nile atekun re aye atawon to tedo sinu re o ma fi pile re sole lori okun awa gbe kale lori isun mi mo wa nbere pe ta ni ogori oki oluwa tabe ta leni na ti o dun nibi mare o leni to lowo mo ataya fufun ti o gbo kan re soke si nkan ta san ti o debure etan won lo ni ori bukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi wa ni ran emi ti mo n saferi re to n saferi re olorun jacob egbe ori yin soke eyin onona ka gbe yin soke eyin ilekun ayiraye ko bo ogo ko wa nu le iwa ta ni obo ogo yi oluwa to le to si lagbara oluwa to lagbara logun egbe ori yin soke eyin enu ona ani ka gbe yin soke eyin ilekun ayiraye ko bo ogo ko wa nu le iwa ta ni obo ogo yi oluwa awon omo ogun o na ni obo ogun na mo lo ma jemu oro na loruko jesu gbogbo nti okunkun gbe kale nitori ti e fun ose yi ayiraye yi dana bayi mama e sami gbogbo nti okunkun gbe kale nitori ti e lose yi baba mi yi dana bayi egbo eleyi lenu mi oja ti agbaye fe ra oja ti an wa kiri ti an fe ra agbe sodo re bayi oja ti an fe ra Matthew o po sarefati onje lo nwa ko to pade Elijah loju ese o wa dentin tanje fun gbogbo araalu oja taye nwa oja yen na wa wa nra lowo re lati gba owo lowo won enikan sami oja ti aye fe ra se ma sami baba mi gbele yin lo bayi oja ti aye fe ra loruko jesu baba mi gbele yin lo bayi Matthew ti olorun ba gbe oja taye fe ra le olowo adabi ba pe iwo nikan lo mo se aye oni gbo telomi mo ti eni won mo gbo so ma sami o oja taye fe ra o ya agbele olorun laaro yi egbo oro oluwa gbogbo eni to n sami ni oruko jesu mo wi loni ofa bakan naa ni to n be lara re ninu ose yi o ya ko yo sona bayi egbo oro oluwa gbogbo eni to n sami ofa na o enu aye re loruko jesu ofa yen yo sona bayi gbogbo eni to n sami egbo oro oluwa ofa oju kan lara re o ya ofa yen ko yo sona bayi mo du ona ma jemu olorun bo ba sami egbo eleyi o ofa bakan naa ni Oh my God. Lagwara re on fa gba je nsimi. Matthew so pe gba je nsimi. Ko ore gba je nsimi. On fa re o ya ko jade lara re. Gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin. Egbe igororo kan e pade mi lori Facebook. Mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo Olorun. Egbo dada o ni ogajo o agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo o agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abun fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew ba je nsimi anala gbadu ayen adube ko ni o fa yin oda. Oh my God, on fa gba je nsimi baye re o ya ko bayi na jade ta ba so pe gba je nsimi Matthew ba je nsimi oko wa ngbo ba gegege emi oloko o emi oloko won kan ni sister a de ba ri bo da kan o abe ma fe leyin. Ah, on gba ojo kuku ti lo Matthew ngba tan ti wo 45 ti o se ni kankan o na ba ni ani ewo ma manage e be e sa o kan sagba ni ngba wa de be tan lo wa ri pe e be se run ti mo nfe re sugbo ti late egbo on fa gba je nsimi o ya ko jade lara re Matthew o ile gba je nsimi wa ile kini mo pe se san siri kan fun gbogbo wo to ba kole kan o ti di lan lo tenant senior oh ma wa dan pe landlord anti an ko ile ti won gbe be ti an wa ngba wo lati bi ile yen won ni mi ti won gbe so ri na letter ngbe yen ti wa ti tenant da jo nja lojojumo e sanwo mi ni e se kini o je gbadua adua re o ti gba tan o lo ko mi kan tenant kan di mo yen ko ma ti be wa ko wa gbe to re igba yen lo to di landlord so ri n to n gbara re landlord gbadu awon tenant yen won wo nle won ro mi si ondi nitori pe Matthew adua re ba gba tan oke te lasan o ba kole kan loni ba ba ti lo lodun kan yo lo ko mi yo to lo abi e ko ni ko sese nbe ko anu odide fun o tan sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o ani o sami anu odide fun o lato ni lo o di landlord mama e di landlord oh sami o di landlord ogo ti aye re ni lo mo wonu ma je mu agbara olodumare mo polongo ogo ogo olorun o ya ko da sinu aye re iran lowo ti aye re ni lo mo bi olorun Abraham Isaac ati Jacob o ya ko gbe dide fun o mama sami o ya ko gbe dide fun o ya ko gbe dide fun o fa agba je nsimi o ya jade lara won o ya lara re o ya ko jade Matthew so pe o fa agba je nsimi jade lara mi ah o fa agba je nsimi jade lara mi o pe lato ni lo o fa agba je nsimi jade lara mi o ma ifa je nsimi ah fi aye mi sile Matthew oko agba je nsimi wa o si mi bayi ero pe ti leyin mo to baba ka mo Matthew ina piti ero pe ti leyin mo to baba ka o si mi o ti ma be won dadi kunle ejo mo gbagbe lo la e pa wa ti mo to yo o na ba yo se fun o di gbere gbere gbere o lo ru Matthew awon eyan ya mo sa ijo mo lo ru mo to hun awon sa fun mi ni o gbadua oko gba je nsimi emi mi mo gba soro lowo re afun oni titun afun oni titun afun oni titun Matthew ora ti gba ta ise de bayi ibade ta lo mo to yi lo si kan gba je nsimi eyan ba ti taku bayi awon lopa ni omo ba alors ari omo ba nti olopa wa de ti ma meji ma to Matthew mo je pe inu re na gbogbo o se kini o lajo egbo dijo kan mo ya belu okada na iya to ri mi lori okada dadi okada legun ni oni abi mi lejo gba je nsimi mo si lo lowo sugbani nsin sori be mo enikan sami ofa agba je nsimi o jade lara re lara laro ma re o jade Matthew o ma tan pe ngba je nsimi sori Abraham o nwa omo ko tete romo o wa nbe lohun olohun fun lomo olohun ni onisuru onisuru teyan ba ti nisuru gba je nsimi en lo ma se kini o lo ma keyin oro re oba ni o yawo re ba ni o wa jamu eru re ka fi saya na baba yen so lojo ezoro ni owo gba o ngba omo kan ri eleyi wa nle sugbe leyin kan mo ni fun o o ya gba
1: angel oluwa na si bi
0: fun pe omo nba loyun angel o o loyun o bi ma kan o bi ma re ni ismaili oluwa ti gbon aro re sugba gba je nsimi ni o Abraham omo to fe bi yo ma lu awon eyan yo ma se kani o dagidi dagani o ma se kini o Genesis chapter 16 verse 11 and 12 ito to ti gbo pe an bi Isaac iwo gbo popo bayan jade Matthew o de jagidi jagan mo fun o ti o mo se Matthew at the end of the day ke lo sele won ese wa be fun ni Isaac abi be ko boda iyawo ti en bo why to fe gba yawo yawo anti oko ti en bo why to ranju moko lomo ma gbagba je nsimi gba nto da Matthew olorun gba je nsimi wa awon olorun kan wa bo ba sin won Matthew gba je nsimi meji la lo wa number 1 omo gba je nsimi wa o ni riru e oko gba je nsimi o wa oluran lowo gba je nsimi o wa so olorun lowo gba je nsimi Matthew gbogbo nkan ni o gba lowo re esa yo bo sanwo lewe sugba yo fe lu epa Matthew oga gba je nsimi wa ile gba je nsimi wa mato gba je nsimi wa ah mo gbadua ogun gba je nsimi ogun yen se laye re ogun yen se laye re sori gba je nsimi ki se original gangan are you getting me o da bi duplicate sugbon tori ko ni suru abo le gbadua to gba je nsimi kini o je nsimi mo gbadua ogun gba je nsimi to nja lowo o ma bori re bayi ona la fun ona la fun ona la fun ngba ti ana ba graduate ri se won le lo ni se ise 30,000 losu gba je nsimi ni o Matthew yo tun woko 200 naira go 200 naira kon o je 400 naira e lo wa lowo ku 1000 lojumo e lo wa lowo ku si oni jene ise kon o gba je nsimi nu esa orun si fun o laaro yi o sise onise mo o sise onise mo anu soro lori re anu soro lori re aye ri oda gbogbo oko fa gba je nsimi ti nbe lara re o jade lati oni lo ose yi ma pe yin e rire mu nbe be lo ma ri adua ta nse lowo fa won mo a sunday

0: ni o jare on to ba ti ya kan ko gbodo gbedanwo ati lo ja lori tablet kan ni omoluabi eyin eyan wa ni ata elujara ni agbaye ojopo Facebook ni TikTok ni oya e ma se be e ma ba ni pin ko ma je ilana ti ogbo gba ni o ba kan na fun afani eyin se ngbo wa lori radio yin eyin na ero mo itona /fm105.5 Ibadan ni ati elujara nu e le darapo mo wa e tele gbogbo ojo opo wa ti e ba ba pade ni ati elujara e ma ba wa dore e yo fun ni anfani nlala o lati ma mo ni kete tawon eto wa to ba gun ati ayelujara oda je ka gbe yin lo taratara sori oro kan won ni egbo nibi ti oro de duro bayi o ile ise olapa nipile oyo awon na mo ti salaye won ni se re bi abanika ma so nipa oro to ni se o pelu eto abo wa ni bi gbogun ti awon eko abaluje won ni owa gbogbo wa lori tabile le to si je pe ile ise olapa se alaye o bi ewo awon ti ko ipa ribiribi awon iko ile itan kolu awon ri awon kan buku buku gogba lowo awon afrasi na koda te ma oko awon oko ayokele lo ni ranran o lowo awon afrasi ile ite ofin orilede Nigeria to ko won to diwo ni akata re ejambo oro de duro won ni lori oro ta nso yi nipele oyo ti wa o en ti se gomina won ni ipele ti bauchi bala muhammed won ni anode yi o gomina gbera ton lati ipinle bauchi won wole kale se ipinle oyo wa o won lo tara tara odiwo lakata gomina ti ipinle oyo bo ba nbe nbe gbe ori tabili nbi bi o ba so wo nbe gbe ori e mo lo e mo lo e mo laki olanu atagbawo bo wo ba wa nbe gbe ebi
1: seyan wa nu royin
0: bi o ba ti so wo nbe
1: e mo sa atowo
0: ma ba legba ni o
1: aburo
0: baba mi lo ko mi beyan se mo nferan owo baba legba re o
1: mi ko tale family ni o
0: won ni bi abanika wa wo wa o e je mo pe gomina ipinle bauchi won lo tara tara odiwo ni akata gomina ipinle oyo oni mero seyi makinde o won ni lakoko na won kedu pelu ijoba ati awo eyan rere ipinle oyo ni pe isele to waye e ta je ko da pe ko ti tan lenu wa won ni eje mo ye pe o se ni laanu po o won ni awon wa o a ka du pelu awon eyan rere ijoba ibile orire ni pele oyo wa ijoba ipile oyo awon eyan rere ipile oyo o ebi ati ara awon eyan to ha sinu sago eko ajunigbe nigbati muhammed en to tesiwaju ninu atotonu re be ni en to nje agba lagbe egbe oselu won won ni ona lo saju re eyan egbe oselu ti apm won ni oto sibe en to je alaga ka apata fun egbe na won ni alhaji yusuf mamhan won na na se kini won duro tanyanya o le to si je pe atori awon oludije sipo gomina lagbo egbe oselu na won ni wa taratara silu ibadan nipinle oyo o won kedu pelu tonile talejo won si gbadura pọlọrun oba yo jọwọ jare o yo fọwọ tawon eru ku yi lokan won yo nda awon eyan ti agbe nle o aguro won layo ati ni alaafia ni oro po nbe won wa ro ijoba o pe pe oya iyan ti di atungun be ni obe o se be o di atunse won ni awon ile ise leso abo papapa ko wa gbogbo ko wa lori tabile ki won ri daju pe won se ise won gege bi ise lati daju pe won dola awon eyan o ko lakata eko ajinigbe o oju we ikerin ewe iroyin the nation
1: Nigeria n dagba o nlojo lori mo ki wa po pe a ku
0: orire
1: loju we keta ewe iroyin the guardian nibe ni mo ti ri iroyin yi nibi ti olori orilede Nigeria nigba kan ri laye ologun ajagun feyinti Abdulsalami Abubakar ona ni o ti siso loju egun awon oro kan oni nje mo pe iko alagbara kan to je ti ileise to je ta awon ogun le wa nigba ne ti won ro kirika ologbe jagun jagun Sani Abacha ti se olori orilede wa gege bi ologun nigba na oni ona ni won wa gbogbo ona nigba yi o lati yo awon oga agba ogagun kan kuro ni ijoba ngba na ki won si pa won lenu mo titi lai lai nipa oselu se mo pe bologun ba si po ologun egbe lenu mo a je pe emi ni yo lo si won ni fun odin di eniyan arakunrin okunrin na to duro gbogbonogbon to je pe a o nbe ni ayika agbara ni lilo ngba na ni ile ise ologun to je ti eka ologun ti ile ise are orilede Nigeria ngba na ri ani ipari biribi mani gbagbe eleti Abubakar to pada koyi a o le so wipe a o le a le so wipe boya ki se nipa ti a keyan o kan lo ipo agbe agbara nikan bi ko se wipe o lo lati fi pana abi pa se pa lenu mo fun ije gaba ile se ologun abi ije gaba isejoba ologun nigba na ni ti o nsumo ogbon dun bayi leyin ti ijoba orilede Nigeria ti pada sinu ijoba wa ara wa opolopo orisirisi awon oro na lo jade ele to ro mo awon isele igbani to se to je pe bo tin lomo itan na lo lomo awuyewuye ati gbo yi so yi won wi bayi ati bebe lo Abubakar lo soro oni ni igba na lohun ohun fura ohun bayi lohun didi ba Abacha soro to n gba ni imoran ti iyanju bi pe egbe to dale laarin ara re hun ti won jo wa hun ibada kotu egbe na ka kotu iko na ka oni tori wi pe awon iko sumo ba na bi ki won sa ma se to wu won o na ni won ma n da lara ni igba na nipa bi won se mu ipinu wa fun sise ijoba eyi to yato si agbekale ba ti sejoba gangan to Abdusalami Abubakar o na ni o mu isipaye oro yi wa o nibi ninu iwe re toko to pe ni Call of Duty eyi ti won si ti won si gbe kale ni ojo Abameta Saturday o to ti to je pe meji ototo we mi na lo tutele Nigeria's grand patriot and mediating for peace in Africa oni lasiko ayeye ohun eleti fi nsami orikadun odun kare le ni 80 re ti o ti lo loke epe to waye ni ilegbe are ni ilu Abuja eto ohun na nbe lati ri ogoro awon jankan nu eyan are Bola Ahmed Tinubu leni ti igbakeji re Kashim Shettima to soju re be na laturi olori orilede Nigeria ngba ni to je tologun ajagun feyinti Yakubu Gawan le to je pon gan lo se alaga eto ohun ati awon are igba kan ri orilede Nigeria to je ti alagbada wa Oloyi Olusegun Obasanjo ati omowe Goodluck Ebele Jonathan ninu oro re gege bo ti han ninu iwe na Abubakar oni na ni o soro nipa awon to sele gan ni asiko aye Abacha biba Abacha gangan sise labe isakoso re gege bi are ngba na le to sakojuwe egbe kan ranpe ele to je pe on gangan ni egbe alagbara to je pe won o fi ope ru nikan o bi ki se pe won fi na ni se oju Abacha le nri be si re koko Abacha igun iko to nbe pelu Abacha gangan ni nje san ni Abacha ngba na gege bo ti wi o oni je mo pe egbe iko ti won dale yi awon ni won kan pa fun Abacha lore kore bi pe ani ko feyin awon gagun kan ko fi ti feyin awon gagun kan ti feyin won ti ati be lo to fi mo ori ohun gan pelu oni eje ka so dodo ni bi oro gbede duro yi oni Abacha te ri yen ko se atele abi ododo pelu awon ore re o Abubakar lo ko oni igun ti o dale gangan eleti o suyo nigba ti o di olori orilede won o fe je ki o ma ri awon oju kan mo ni akata re won si ma duro le lorun ni koko won ko wi pe ko feyin awon kan ti ni ti tulasi oni nitori na nko irufe awon wonyi gan ogba to bere si ni daruko won oni lieutenant general Jeremiah Hussaini ara won ni se Lieutenant General Garba Duba, Major General Mohammed Halladu, ati ohun fura ohun, yan na ni awon ti won toka pe ki won yo kuro ni kan yowo ki la nko won kuro gege bi ogagun ni igba na. Oni ni gbogbo igba yen, awon mererin ta won so yi o. Oni ni won ti koruko awon sinu patako beyi ti won si ti ma ke pe Abdusalami Abubakar yolo. Jeremiah Hussaini yolo Garba Duba yolo Major General Mohammed Halladu ne awon agbada ku oni bi ni ori bi tin se ni gbogbo igba na ti won sun bi orun ti won si la bi ala ngba na pe won yu awon kuro nu nitori wipe won ri wipe Abacha te ri yen o mo ta n pe ni ore o si feran ke eyan ni ore o si gbajumo ni ore o ka ore kun sugbon sa o won ni gbogbo awon ti won palantia ti won palantete feyin won ti ni titulasi ni waju abacha ngba na won ni abacha o da won lohun won ni ni won ba di aisan nla kan si abacha lorun bi igba ti barista korin pe ki lo su si mi lorun yi orun ni ni Houston Texas orun ni nto su soro abacha ngba na lawon egun ti o nbe labere ngba na to di onikan npa o gbodo se ni nigba ti oro wa de bi to de duro ohun Abubakar Abdulsalami Abubakar wa soro lohun to je pe ohun na lo je oga agba osise leto abo ngba na chief of defense staff labi abacha oni to mo kuku wa lo re ba abacha ngba na pe to sani abacha o nibi ti nkan gbede duro bayi o lagbara lori iko ti nbe labere yi ese kuku pana te yi ki ohun gbogbo ko tan sibe awon oro kan ti awon jo so ohun so fun mi pe ohun fe ki won pari ki won wogile awon ti won kora awon jo gege bi igun labere yi o tori pe awon gangan lesu awon gangan lota awon gangan ni pile ote te ba n wa so ni abacha gangan awon yen gangan ni sugbon ko daruko awon won yi o ko daruko won ojo we keta na ni iroyin yen wa iwe iroyin the Guardian lo si gbe.

0: Na Dodoku, only the best.
1: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si GR3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo nto ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
1: Ero ibanisoro lasan le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
3: I'm in love.
4: Hey! Mo si yo fe. Sonia tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O redodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe. Jollof rice, tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix nje ki onje dun.

Arabi te foju si te ba orilede na ju oria e ri pe awon ajojigorogbo won tin darapo won tin wa nba wa showo won tin nigbekele nipa ilo siwaju orilede na ju oria won si nwo wi pe to wa yi o oto kajo ma sepo fun eyin te ba ru arukan debe ara nte mo ni pe orilede na ju oria o tin dagba o nlojo lori jini jini se tin ba awon ajinigbe eru ma tin ba won gbugbon ni won tin sakijo kijo kiri

0: ma wale ti mo re akin wale fatai e ka bo sori eto e se adupe e se gan
1: olorun salaje
0: era ma mi le ngbe sibe ni ejo eina gbogbo ana la ri bi nkan se nlo lasiko yi e ma je ka ru aro kan to ma nfe kun asun dawa ima foje Peter ami o ami ase ami ati eyin na e se gan ni okoye emeka good evening e kale ka bo sori eto baba olore ilu hello tare o baba nje o pe ni o gbodo fohun
2: akodemi ti wa yo baramu
0: awa ni ami o okay e pe baba sa kiesi
2: ni 90 20 naira mo mo ya wo yo ra gari
0: hello
2: Murika,
0: Ni 1990. Mo gbo.
2: Ni mo ni

0: wa wa mbu wa ni amote ina ngwebo iyalabo
1: Ayo
2: se awon to ti ku ni won wa dibo fun yin awon to ku ti po ju awon ko ni o dibo eh ayin to ti ku o ti lo tan ti wa ba kini ikan ti ba ogun lo kolorun ko sanu wa ni eh comrade major sasa ati commissioner benbi olonko abere won o
1: ah awon yen won ti gba bodi
2: o ti da ki wa ko
1: eh mi o gbo
2: eyin ko mo bere ni eyin olori won olori wa nko
1: won fi lo mi emi o lo emi
2: eyin gbagbagi awon gbabode
1: abi awon gbabode emi gbagbagi
2: o ti da ba
1: kaluku ti gbagiri le
2: won ti gbagiri le abere
1: won
2: eh awon to ti ku yin awon ko ni o dibo fun yin o emi ti sonu yi po ewe yin na ewo didi general ojo church yin won to wa ni gut won to wa arin ilu won tun gbo oku eni wa pa ki o de mi
1: wa a
2: ile iya ya ipo nigeria ta wa ya iru iru ijobe ewo le se eyi ti n po ju won si tun wa won si lo scot free na so ye ko ri be ni tomo ogun wa tomo ogun ri ile ati to furufu ah won ton be te ko ma be chikeran meru
1: ta ba ni ka diju ka be ji ni gbo a ma be eyan mo
2: awon ta won be didi kini danu oju ochi yin ni bo se ni toka
1: o ti n da bi ebu
2: won ton wa won si lo
1: se tori AI lele te ri pe won gbe po si wa won te wo gba olohun oba wa ti pe AI ba ye je o
2: ta ba ti ri photo amo ni won paro ni ko ye ko ri be
1: e ma binu
2: e wa wa nkan se tori oro obo yi na ni en to ti ku o le dibo oni ba je ba so pe o ma se wa
1: ami
2: e ma ri so opolo yin oni daru
1: ami o
2: Ami
1: o, ami o, e se gan o daro, e se gan, yeah.
3: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data awon se man tete jo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa, je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki n sare se auto update niyan, ti orun ba ti wo lara. Iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, máa ṣe cloud backup tó bá ti wá fi orun rẹ̀ sí GR3. Gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè ní a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
4: Yé mo gbé o data tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tọ̀
3: ṣé mi ò sọ fún ẹ
4: jára ẹ má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe oblé ṣe àkíyèsí auto updates pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà
3: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lèmi o kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ
4: jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù limit 100 MTN

0: emi o ba si eyika otun eyika o si pe iye mi si olorun mo gbe oga mo dupe pe okun mo so ipo se iwo nikan soso ni atobiju iwo nikan soso ni ologun ajobo iwo nikan soso ni mori mori ti ma mori omo titun ada ogo ati ola pada fun ole kan na olorun gba ope wa ogo ni fun o jesu eyin omo olorun e wa dide ne pelu owo to nbe lowo yin iwo lo lowo isa owo ile mi omo so tele si bi mo si se so tele si o di dandan ko raje jeun lose yi bi yin ba ti gbadua si tan e fi pamọ sinu bibeli yin e mu owo yen dani kan mu leti enikan ni sowo leti iwo leti bibeli ni eye ni owo gbogbo eni to mu owo dani mo so tele si ayan mo re pe ilekun owo ko si fun o gbogbo eni to mu owo dani wa lowo lowo ninu ose yi wa baje wa raje jeun owo eye ni bibeli pe o ya ba fun baba ati mama yi ki owo ko mo ja onitan mo mama yi fishan re ala re in to fe fowo se ki emi mimo ko yonde fun o ipinu olorun fun aye re o di mimu se wa gbo o ebi oni pa olose yi gbogbo bi ti owo re ha si ko bere si jade in the name of Jesus Christ e wa gbe ese merin si waju nowo yen soke wa ni bayi ni oluwa wi owo sore mi lose yi owo sore mi losu owo ma ni olowo ni mi o ni ni o lorun e n ba lowo lorun lo je gbese asemu lato ni lo ipinu olorun fun aye re ko di mimu se in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name owo yen lo fi pamọ e je n fe le iwole mo nbo kin to soro die
1: baba mi e ka ro o mo ti le ri o olorun ti fun mi le ri je la be pe yin o mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun pe yin o pe tori mo ri temi se labe pe yin ise iranse yin ko ni doku ko ni ditanu lagbara olorun ise iranse yin a ma tesiwaju ni lati gba ta ti lo mi mewa yen mo ti n ri owo olorun ninu aye mi tori oko mi retired man ni so guest house don kan ra cubby 10 room ipe oke pe oni kara ma fi manage ka ma fi jeun ibe na le mi ati won jo manage olorun den se yanu e werewere sugbon gba mi bayi ale ma ri losu meji osu meta ale ma ri yan to ma bere pe ejo ilo ni room yi debi ton ma so pe oke egbowo a fe sun sibe sugbon lati gba ti mo ti lo mi mewa yen iyanu yen kan wole back to back ni mo ri owo olorun be lawon eyan book en to ba fe se party ba won wa book awon meta le wa fun same date pe en to ba ma so fun en to ba ko sanwo ni ma fun ni room o temi gan wa nse bi oba tolorun lo yin fun olorun lo ipe yin fun mi ah mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun ipe yin o mo dupe mo mo lore o mo dupe o igba mi bayi ma joko joko lataro mi ni tan kokan o le jago mesan ale bala won yan bere sese si ma wole ti won ma raja ti won ma raja nigba ti ba ma wo yowo ti mo pa lale ba ma ni olorun ara ma lo olorun yi o mo le ri o inu na le ri labe pe yin o ise ranse yin o ni dopo ororo ri yin o ni gbe wa ma tesi waju o ifa mi ki mama o
0: nice gbogbo eyin te gbagbo pe eyin ni testimony kan lo se yi awon ni ki won sarajo wa dide ko lo siwaju ku o nibi to ba wa pe baba je ki yanu o yi kan mi emi na fe gbun ara mi lori radio lo se yi fi owo agbara be mi wo ninu majemu re se yanu e to koja oye mi ninu aye mi o se ku fun opolopo iyanu gbogbo le eyin te ni anfani lati ma gbo mi nje je mo pe olorun lo fe je otayo o fe fun oni iserere lai fi lala ku success without stress, making money without stress. Ase eyan le mo tayo eyan le mo make owo lai ni lagun enikan ni bi ibo eje n to fi kun bayi wipe si soyire lai ni damu lai mu wahala kankan dani ofin merinla ni nbe nidi e enikan lo fin merinla beeni to ba le se si so testimony lojoojumo láì mú dáàmú mọ ẹyin wo lẹ fẹẹ rí lójoojúmọ ẹjọ mọ ń bọ ẹjẹ sáré gbọ ohun tí mama yìí sọ.
2: hello sa ẹ káàárọ sa ọmọ ọjọ yín lórí afẹfẹ ló ń sọrọ sa yìí tún ní láti us mo dúpẹ lọwọ ọlọrun fún oore bàtìbàtì tí ọlọrun ṣe lórí ayé mi bàbá mi ọlọrun ṣe fún mi o ṣe tẹsímọ́nì ńlá fún mi lórí health mi my BP for over 3 years bayi mo tin ba BP fa dadi mi igba ti mo ni Nigeria gan ko sogun si mi o ba ogun ni mo ma lo fi control ogun Nigeria sesi o si better die ogba ti ma fi debi bayi togun ma tan bayi no ba gbe awon ogun ibo ti mo lo ko se si won ko to wa sise from 10 milligram on increase si 20 30 40 50 60 still na ko sise ti ba ma lo go ma tun lo SS dose daddy BP mi o control o wo 150 170 35 years then mo pe ni April BP e kon o ba mi fa go atoki ati sale pulse na igba mi o ma wo 110 pulse mi ma wo 120 nigba mi BP e se ma ba mi fa to pe ma won pa iwo Olorun sanu mi gbadura mi lori BP yi lori aisan to nse mi yi to e pe daddy o ti affect kidney mi the last test mo lo se sawon doctor so pe to said the result on pe ani pe BP yi ti mi ba wa bi mo se ma control ni pe o time lo ma fun ni kidney disease won se ba mo ni mi ko lo ma gba kidney disease ni pe the four time lo ma gba o mo se gbadura fun lo ni pe wo Olorun jo sanu mi ba mi control BP yi daddy mi Olorun se fun mi o Olorun se fun mi awe ati adura ta gba tan yi tori e ko da ki o ma fi anything te ba so ko da ki o ma fi sere ki o mo very very important. Even though this will be my first time of joining the prayer and fasting, daddy mi Olorun se fun mi o day one Olorun ti se fun mi emi se pe every morning bayi ti ba ti ji lara ro bayi ko si ni ma lo emi ni garlic o emi lo mi gbona emi lo supplement orisirisi ma lo every morning ti ba se nji ti ba ti nje bayi ba tun ma lo ogun ma lo ogun daddy mi day one ta ma gba oya ti adura bayi mi o lo supplement mi o lo anything ba ni pe alele ti mi o lo supplement nitori mo logun yin je ki won a check BP mi mi o se ma check bayi baba mi n se lo n gbe 115 fun wa bo ko stay for like 5 minutes pe he ta lo lele BP se pe aro ti ba ese ji go o yi ma wo 140 nigba mi laaro ko ti ba ese ji mo ba ri 115 mo tun check again o tun ko 117 everything ko normal lo jiji bo pe ha ase bo lo se ma sise lele won pa abi tori pe mo n gba ati adura ni daddy mi mo sha ni pe okay igba to tun do so len igba ti mo tun break to mo tun check again daddy mi BP mi o ma high BP mi o high o ko high mo o normal e wo daddy mo dupe gbogbo Olorun ga mo yin logo mo so pe so Olorun lo se le so abi so se ma high na abi so se ma se kini koni BP Olorun need the confirmation ti mo ni daddy ojo tuesday day 2 awe ati adura be se so lori radio station yen igba ti mo go radio station e so specifically ni pe eyan kan wa so pe BP ma ba fa ni pe Olorun so pe ohun ti wo so e wo daddy mi bi won se gbo lenu yin bayi BP Olorun mo ni pe I needed a confirmation from your mouth mo sa so ti mo pa oluwo se o e wo daddy mi mo dupe mo mori tomo anointing more blessing more grace in the name of Jesus amen.
0: Nice. Ta ba re ni keni to sick loni Monday dide ko gbe owo le aya mi o fe mo ru sickness yen to ba le dide gbowo laya bi to ba susi million menosia vinomia kwa pahala dusha ati sa lo gbe nitori aise dede wa bibeli ni na lafia wa nbe ni ara re gbogbo faisan ninu omi atejere nitori iku Jesu ati ajinde re ati nitori ogbe ti asa ati nitori na lafia re aisan yen ko jabo lara re bayi lo luwa wi ofa isan ko jade in to ye ko se to le se oya gbagbara lati ma se in the name of Jesus Christ eyin ayan fe in to le se tele gbagbara lati ma se lati seju ilo in Jesus name ni o se yi emi ati gbogbo eni to ba le foke ni igba marun o ni ri aisan debi ko lo so hospital ase ti mo be foni igba marun Jesu oluwa wa mommy ati daddy and laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi life neat and direct odekunle Epaphras wuli yin lori afefe ori mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo 6:30 e bi anointing o yin isana yin afe se nkan kan ta se ri e le join tola eje ki menu ko mi beyen ojo Wednesday tin bo yo di ojo money gbagbe kini kan da mi loju wa make e mo pe koko iwasu mi ni Success without stress. Money without stress. Sharing testimony without stress. Ijo je mo pa fe yo lala ku ninu irin ajo aye re. Fifi opin si lala. Nkan merin la si sustain lo nilo lati se. Enikan ni esa wa lakoko to permanent, to constant. Enikan le wo lo constant to se dandan. Number 1 ni pe the law of fini of knowing Jesus as your Lord and personal savior. O fe ko da Jesu mo gege bi Oluwa to lugbala. Iyen number 1. Meji lo dabi eni ko spiritual nbe. Awon yoku ma ma si yin loju si ni. Ojo ti eda ba ti mo Jesu. Won ti register Lorun niyan. Lala re bere si deku. In ti o kan tele ni pe orire o mo po si. Matthew chapter 6 verse 33. Oni e tete wa ijobo Orun na ati ododo re. Oni gbogbo yoku a fikun. Se ri ka mo pariwo la ni adua. Lai da Jesu mo. If it also funny. Bibeli ni mo gwa duwe lese bi jaki se elek mi ba ini. So bo gwa ni tim bo mi. Question mi re. So ti koja lo ni no finye. So ti da Jesu oluwa ma. So ti ba gege bi oluwa to lu ba la. Eni kan ni ba wo ma ase man kwe mo gwa. Eh. O simple gan. En nuba ila vinje wo si ba la. O kan la man fi ba gosi o dodo. Lo batan. Bo ba le sote le mi. I wana deni ba la. Ninu we John chapter 1 verse 12 oni ye awon to gba awon la fun ni agbara lati di omo Olorun ki se gbo eyan lo le pere e lo omo Olorun to ba gbo teni kan ki bi eru Olorun lo ki se jo re won o fun ni agbara lati di omo Olorun John 1:12 iye awon to gba awon la fun ni agbara lati di omo Olorun so fe gba wa dide latan gbe owo saya so tele mi Jesu Oluwa mo gba o sinu aye mi gege bi Oluwa atolugbala mi mo fenu mi jewo pe iwo Jesu loluwa mi iwo Jesu ni mo fe ma sin latoni lo gba mi lowo ese in Jesus name so mo nto se o fenu jewo si igbala ni o si fi okan gbagbo si ododo eyin wo le gbagbo pe Jesu Kristi lomo Olorun e so pe mo gba Jesu gbo gege bi omo Olorun ni kete to ba ti so ba yen a register sa won onigbala o wa ni work out your salvation e si se igbala yin pelu eru ati iwariri work out your salvation with fear and trembling eni kan ni ba wo ma se sise igbala mi ona to fi sise re ni pe lo fun iribo mi mo ku awon eyan kan jo lana ninu church nisin awon ti an fe lo fun iribo mi iwo na pinu pon fe lo fun iribo mi ara ofin alakoko niyan Ismail amonje ile ke usawi ani mo lo ojiji ni mo ba Jesu olugbala pade o si pa kadara amida Olorun o ba ngo so to ba ngo mi ni gbogbo bi to ba tin bo mi iwo na se be ko wa wo wa bere si ripo se rere lai mu idamu lowo eni kan ni ah mo many thing ti an bi sosi to si je pe gbogbo nkan lo le fun pe ti wa si mo Kristi ke gba Jesu ojo to ba gba Jesu ni o mo pe yato wa pastor le bi o kode eyan le je pastor ko mo ti born again emi le ma lu oko omo ti idibo ni gi ayalo lasan ni o enikan ni bo ni se mo mo ni Mark chapter 16 verse 16 oni ya won to gba Jesu ti a si baptisi won iya won to gba ti a baptisi won ta fo mi at omi ta mu o lo sodo ti an ri obo mi awon ni yo la bo se so na niyan elekeji ni kete to ba so pe o gba Jesu wa bere si sa fun ese oni iwo korira ese o si fe ododo oni nitori idi eyi olorun ani olorun e o fi anointing oil ayo o fi yan o ju awon elegbe re lo Hebrew chapter 1 verse 9 lo so yen so to ba fe tayo lai mudamu o fe dagba soke ninu olorun o se nti mo nka le yi si sa fun ese eleketa ni pe wa agbagbara emi mimo so ibiti ati foundation re niyan elekeji no je so pe meji lo spiritual nbe ki n to wa mu number meta pere ma so ki n to jade elekeji o ni pe ko beyan se mo gbadua te yan mo gbawo prayer and fasting law of prayer and fasting nkan mewa ladua mo se teyin o mo beyan ba gbadua o le mo ti jeyo bo yo pada jeyo nu aye re e je se bayi enikan ni law of prayer and fasting asiri kan to nu ninu we Jeremiah 33 verse 3 o ni ke pe mi emi o si gbo emi o fun nla ati alagbara han ti wo omo se ro sey ai moye nkan lo omo ti nbe nu e ai moye ibuku ni nbe nu e ti wo omo o ri ta won yan so testimony bi mo se ntele yin ara nde mi bi mo se ntele mi bi mo se ntele program yi pada e wo mama yi lati uk ni se wo ntoso
1: pe ka ro baba mi o e ka ro emi na le ri o mo ti le ri mo dupe lowo olorun ati ilu uk mo tin pe dola po loruko mi o omo join lori afefe ose teni kafiwe ta gbadura si teni kafiwe ojo mi teni kafiwe ojo mi esan ose en lo sise ayo ninu aye wa o oko mi ni nawo ni nigeria in fact asiri bo debi wi pe asiri bo wo in fact emi gan ti mo je yawo e gan papa gan se o in fact ise lowo n ba owo lowo mi ni ife ojo kan bayi mi so fun mi fi ran owo se ni se n wole lorisirisi asiri bo fun wa ninu idile wa ninu uk yi o mo ni ki n dupe ki yin olorun lo go ese o baba mi ese gan o god bless you sir.
0: Won lasiri bere si bo eyan mesan ni ko foke ni ose yi mi kwa mi abadu shahala mo gbadua fun ni asiri abo in the name of Jesus awon kan mo lawon gbadua awon gbadua o oni titi disisin yi e ti bere to olorun re lo soro yen oni ke pe mi emi o gbo emi o fun la ti alagbara ti wo omo ma fi han o an ni eko kan mo gbawe enikan ni kinidi oni laisi awe ati adua awon kan yo ni lo on lo fi mo je pe 47 days ni gbogbo sosu a mo gbawe a mo break lago meji gba mi ago meji abo gba mi ago meta a se marathon prayer kan laipe yi ti gbogbo awon eyan ba wa join e je fi yen le so le gbadua o ya dide nibi to ba wa adua merin pe mo fe ke gba o si mo gbe ese lo si waju jo n tori olohun make sure popo loju kan ogun oju kan ogun stagnation ko ni de ba o bo ba fe ba wa gbadua yi ipo to ba nsun mo yi ko nibi to ba wa mo wo ko nibi to ba wa gbogbo eyin te ti dide wa gbe owo yen soke bayi na owo yen mejeji soke wa ni baba ibi to n be ninu ose yi bayi loluwa wi oya wole lori aye mi wole ko ku ni waju mi atawon omo mi ibi ose yi mo fi bu koni kemi atomo loruko jesu jesu oluwa wa egbe ese keji si waju e pe oruko jesu le kan soso eni baba ire to n be ninu ose yi ibukun to n be ninu ose yi loruko jesu oya se konge mi olorun emi awon woli je ki ibukun ose ko se konge odekunle epafras e pe oruko jesu e so daduwa bayin ina mina shampahala dasha ire to n be ninu ose yi ma bo lodo mi in Jesus name egbe ese keta si waju mama so n ba wa lo waju eyin te ba fe tesiwaju e tesiwaju ke pe mi lo wi o le mi o si gbo emi o si fo nla ati alagbara ma fi won an to ba n pe jesu mo pe jejeli mo pe bi awon omo india pe keti ri o gbo pe ki en tin be legbe re je ki won gbo wa nawo wa ni loruko jesu ire tawon eyin o foju ri ninu aye mi ire tawon eyin o fe ti gbo ninu aye mi olorun jo sele lo seyi ninu aye mi olorun jo sele si mi jo sele sawon omo mi ire ti won ba mi foju ri oni mo fi ni oso sita gbadua yen sita e so daduwa be loruko jesu me nemene me shubahala dahayash ire ti won ba mi foju ri ire ti won ba mi fe ti gbo olorun jo sele ninu aye mi in the name of Jesus e wa gba number 4 e bi ese merin mi si waju 1 2 3 4 wa nawo yen soke eni baba fun mi lowo lose yi yes si oju mi si bi ti owo mi wa olomo fun yan ni a mo si yan loju a kan ni lo mo ta nkan bayi se gbagbe ma soro de be o le mo tele woli yi ko mo ni to fi nkun o mo fi oja mo oja oba mo sise ijoba o mo fi nkan kun woli eleyi ni mo wa su fi e fi nkan mo fi nkan mo tumo si mo sise kan mo se to nse ona kan owo ja yes eke baba o nbo lowo mi wa si oju mi si bi to wo mi wa si oju mi si bi ti re mi wa lo se mo fe so eri ni in the name of Jesus sare nawo baba je so eri lo se yi eyin te ba fe so eri e nawo loruko baba to ma ti temi mimo eri ti e na jade in Jesus name gbogbo eyin te wa ba mi gbadua yen tewo ki gbadua ni ose yi latorun wa ki won pase ibukun le olori ebi oni po lo se yi iran lowo yo jade fun o in Jesus name atomode atagba e wa mu irugbin ta to fi se tola gbogbo eyan omo Olorun o kere ju mu 2000 mu 1000 e fi dasi program yi pe Olorun mo dasi dasi mi na e dasi mi mo encourage gbogbo eyan omo Olorun ke se be asese mu number 1 ati number 2 nigbati mo si ton lo si number 16 ni ma so ni agbare ni to laye atohun eni kan ni e fun wa ni account number eje nwibo mi o ti a tun fowo e polowo ise oluwa account number church ni 19 66 36 38 73 e tun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin o ba wole e lo eleyi 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen First Bank ni and laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct Odekunle Epaphras wuli yin lori afefe ori mi kan lo si Odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo ago mefa abo 6:30 e bi anointing oyi isana yin a fe se nkan kan ta se ri e le join tola e je ki menu ko mi beyen ojo Wednesday tin bo yi ojo ojo omo ni gbagbe gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi oni ni won bi olo mark birthday oni birthday re je so bayin e mark wedding anniversary yen wa kunle e je ngbadua bayi ni oluwa wi eyan omo Olorun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu lawa ose ni o si fun o testimony to sori owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo Olorun fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you.